mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kefa osu elekejo odun 2026 today is

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kefa osu elekejo odun 2026 today is 6/08/2026 mami bo se ndide ton laju yen daddy be se ngbo mi yen se leke hallelujah nla mejo kin to da ko mi a si fi ogo mefati emi oluwa ni wa ran isi ojo kefa si o enikan ni kini si ojo kefa eyan ti aye re nilo somebody shout it hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah eba mi se ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya gbogbo eni to ba wa ki hallelujah mefa mejo ati ogo mefa mo mo kan si ami mo tari fa si o wa jifa bibeli ni awon ayan fe mi yo jifa so inu bibeli lo wa loruko jesu ki won tari fa si wo na in the name of Jesus ara isi ojo ke fa si o eni kan ni ta lo ndu yi pastor dekunle epaphras woli yi ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market ni gbagi ni lu ibadan bo laaro yi ati lola ipade agbara wa ni Jesus City gbogbo eyin omo olon kakakiri agbala aye mo fe la gbogbo enu le ki so bayi wi pe pepe yo pomo ma ti de Jesus City prayer 12 Jesus City lati se lagbara olon enikan

Jesus City to ba se po la lo nbo bo ba se po ni na ni church wa o le wa wo moto nbe ko won o si le wo moto lati wo road o le wo lati mokola ko ni Jesus City lo nlo won gbe ode be sweet te ba ti de wo de wo moto to nlo kiri e ti nlo si kiri le fe so kale ni ya na ku the same thing na ni eyin te ba nbo lati gbogbo ondo osun abekuta abuja be ba ti koja kiri die eni ki moto oso yin ni Jesus City e ti de be niye olufe woli odekun li o ti de be by 12 tin ba ti pari prayer 12 to 2 iye awewa o di mefa loni ma bere si gbadua ikan ninu ise ti oluwa lohun o ton denwo loni o nla pe ni power e so pe power ati isegun power and victory miracle ise agbara o le tanu bibeli e kan lo so e meji ni mo gbo pe gbogbo agbara ti oluwa ni o ye mo bo ni bi pepe yin eni kan ni ki mo fe se bi pepe kan ma mi e joko e ma dupe temi ba ti ku lori facebook ni isin mo lori facebook ni 630 a se nkan kan ta tun se yi lori facebook la ro ni kete ti ba ti npari e para lagbara eni to ni aye ati orun woli odekun le nlo Jesus City nu e ja yin olodun logo kin to so nti mo gba wa o eh oni eran mi leti ise iyanu mi atijo owo nti mo ba wa la re niyan and gbogbo eyin te nwoju oluwa fun omo it is not too late de loni bayi ki le raye gbowo le onikun enikan ni ki la fi break awewa je adupe na kan ki gbe jesu mo dupe temi o eni mo dupe temi o eni a se lore ma lo ndupe ah Pastor Mrs. Temitayo Emodamida. Oh yeah.

fo se mi lore mo ndupe si e kigbe Jesu mo ma dupe fun kan ojo kan ore Jesu mo ma dupe iwo lo ni se agbara ada ogo pada fun eni to ni aso epo se mama daddy ati mommy e mura ise agbara yo sele ninu aye yi gbogbo eyan patapata wa nu awe loni penapu ati eyin meji meji la fi break enikan ni penapu penapu opo ebo on lavi break pelu eyin meji meji mama bo se duro yen nibi te joko si nibi pepe yin daddy e so bayi eni agbara oluwa bolu mi mo fe ko kigbe be ni pe loruko jesu agbara olohun o ya bolu aye mi se be gbon ti omo kunrin yen so lana ile ni an wa ti mo wa su lati Facebook ti won ti subu lule iwe o sele laaro yi anti mba ti nde Jesus City is going to be deliverance galo gbogbo eyin pastor e mura o bi mba ti npari baba ti npari lori Facebook ni isin mo lo Jesus City eyin pastor te ba ti npari ni Sona Church o enikan ni se won se Sona service loni lagbara olohun wa wa wo moto Jesus City straight e to ni moto omo gbebo by 2 lagu meji iyen la se dagu merin si merin abo to ba ti ndi 5 gbogbo awon ti en tun fe igbo wole a tun ko si enikan ni ah se Jesus City let se pray lagbara olohun ibe ni ma ti ibe lawon eyin o ti break awe won to ba ni eni to fe ki ngbo wole o ni ki ngbi owo mi li alaisan yo si gba imu larada a le mo le gbo wole gbogbo eyan lola ni 77 or land 77 mami e so eni or land 77 but loni mo le gbo

0: ali awon die bi an ba tete de by 2 ma bere si gbo wole awon yin gbogbo eyin te be mo gba hostel o fe gba room number yi oni ke pe mo tin da ko lati je ta o le gba hostel e pe number yi e pe number yi won a fun yin ni gbogbo information ni pe e wo number yi 070 89 38 20 89 eni kan ni e tun pe e wo number yi 070 89 38 20 89 e ko number yen le an je moto gbogbo eyan omo Olorun e so pe power ninu we Joshua chapter 6 verse 20 sise ni agbara ya odi odi Jericho won lo di yen ya nigba ti won kigbe Joshua chapter 6 verse 20 so tirin ti mo tin ko latojo Monday iko ojo kan ori si nkan merin ni Olorun so pe yo sele o si fun mi ni condition ati n ta se ti o fi sele ki mo se be yen nikan ninu we onidajo e so pe Judges 7:7 ninu we Judges chapter 7 verse 7 ibi lati ri odidi eyan 300 won kan mu torchlight lasan ati fere owo ti an mu dani na niye lamp and trumpets torchlight itila lasan n to je pe n ta dogbon se e sa pade mi lori Facebook ni nsin 6:30 laaro yi 6:30 to 7:30 leyin e ma gbera o di 7:07 awon pastor lo si gbogbo awon fellowship enikan ni se fellowship o wa lati be la awon omo Olorun ti ma bo si ni gbogbo fellowship center wa ni Sona Church ni won ti ma bo ni 7:07 iwo to ba le de le loni mo ti fi number to le pe ka po fe gba hostel ta ba ti pari ni role to lo simi awa gbaradi ago mejo ni 7:07 won bere ni agbara Olorun ni ola ola Friday ibe ni ti fun yin ni nkan meta enikan ni number 1 omi 7:07 anointing oil ati nke yo kan to ni ki n gbele yin lowo koju be yen lowo ni bi to ba ti n gbo mi e mura and mo fe fi gbogbo enu so bayi wi pe awon 300 ki won se bi ogun se le to bi awon omo ogun ota won se po to 300 yan lo fi segun wa bori ota re iwo atawon mo re e da segun in the name of Jesus ninu we 1 Samuel chapter 17 verse 50 mo so nipa agbara awon bi ti Olorun ti da si ogun awon bi ti Olorun ti lu agbara ni awon ota lori ninu we 1 Samuel chapter 17 verse 50 bibeli so nipa David omo 17 years eni to pa Goliath ati ogun Philistine ogin ori edan tani se bi oba ninu aye re ogun wo ni mama hale tin wu bi akara tin wu bi kengbe ni olori ogun wo lo ti so re di ogun peki ogun to ti di baraku yi se beyen nikan eyin omo Olorun te mo bibeli ninu act of apostle chapter 12 verse 7 ise awon apostle se ranti pe lekun tubu se ri to ba tin di 7:07 nkan ki nkan mo sele ilekun tubu fura re lo si nigbati owo agbara kan fun tani fun eni ti won pe ni Peter eyin kan be ti won ni ki n so tele si loni opolopo ilekun ni o mo si ni waju re a wa dabi ala ilekun si ilu bomi ilekun owo ilekun igbedide ilekun omo so uno fi je bi orisi awon eniyan ti ma gbadua fun won je ipele eyan merin ma si mo lu agbara le won lori agbara Olorun ma mo lo lati gbowo le won in to lo ni a se ni ola niyan o in to ni a se lato ni ilo niyan o so iwo to ba fe tete de is going to be fire for fire e je so bayin eyin na e wo gbogbo si atijo ti Olorun ti se bayi e wo ti mama iso dale ah yin kan gbe mi nu bi n ba le gbe ruwa meji si meta
1: se iya ti mo n gbe te si mo ni ere ah osha mama kada ninu awon mama pastor nbe wa gbe omo idani ki mami o fi le soro o nre o on tun da e ra gbe lo le e da ko yin bi te ti wa
2: yetunde olore mi lekun ati ikerekiti ni mo ti wa
1: ekiti le ti wa
2: ah ogun ja mi go awon mo dupe lowo olorun oluwa oyo oya aso ya kuro lorun mi
1: mo like language yen won lawon dupe pe olorun ya so esin asogun oya mi meyin te fe ko ya kan yawo bayi bi n ba gbo to se ami asogun ya lara re
2: mi mo nkan ti mi ti se ri mo sosa
1: e sosa
2: mo roju tu ara mi tin ba ti lokan ako ma fi mi le mo se yawo ni 98 abimo sin kokan okunrin olokunrin sa ba ti e lo
1: eni sosa ko bi yin ni
2: ah mi ti mo ni nu o
1: baba ni ka bi ni ejo ko kini eji yin ma
2: I'm 58
1: yes
2: yes I turned 58 in January
1: lodun yi
2: bẹẹni sa
1: e wo mo dodo sa
2: ah
1: e ri bi
2: baba mi mo lo hospital ni loyinbo ta ba ti debe one story or the other after ti mo se fibroid surgery bo we ba di gaga won fe se assisted pregnancy fun mi won tun ni mo tun ni medical condition iyen tun kuro nbe a fe se HSG no man pe itaro si salpingogram ton ma pass dice lati oju ara ton ma wo binu seri won ri pass kilo mi ko saye tan ma pa ko ile omo
1: oju omo
2: di ko ti yi kuro mi te won bi to ya si mba si mi o tu ko si wala ma fi ise to dale daddy mo se nse ni loju kan mi o de mo
1: eyi
2: mo kan po yi loju kan mi mo pe mo po yi loju
1: se bayi agbara to mu mi mo le agbara oju kan na wa ni bayi loluwa wi wa wa mi ina ja lara mi ina ja ina ja ina ja baba won ra ina oluwa gbe mi ku loju kan in Jesus name sit down nice
0: abo nsun ni o mo gbo agbara si wa bi tatijo eyin ayan fe eyin wo le isun re majemu yin oni atola ni the last day lẹyin oni bayi ati ola mi oni soro re majemu mo mi omo ilu to tin gbo mi o fe so re majemu re loni account number church ni eje nfun yin bibeli lo so be oni ku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu solomon to denwo ari n to pada je atubotan account number ni 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade account number church ni bi yin o ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yen no gbe jade First Bank ni yen fi ore majemu si bere lati 2000 5000 10000 mo wa so nkankan gbianju ko mo san tawon mo re na asiri awon atayo ni mo be la gbugbe nu le so fun pe o le san da mewo so re re ka fi se program bo se ndasi won siwe ranti enikan ni wo ni kin la fe fi break loni atomode atagba penapu la fi break loni ati eyin meji emi nlo Jesus city won ni lo gbo isi agbara ni lati wo rode wo moto tin lo si kire straight elebe so kale ni yana ko o le wa si wema awon moto wa nbe nbe inu church won gbe ode lagbara olohun ati ko si bayi by 12 won gbe aduwa soke in Jesus city bi oluwa se nbe ngba ti o ba fi di ago meji ma bere si gbo wole awon eniyan ipade ti yira gbogbo eyin first born emura engineer eje gbo omo mo yi indo mo mi
2: mo wa da ode mo wa da ode anything tin ba ri ma sa se ti daddy paro wo wala o wa ji gbo ko ni lo yin mo je ni we ipelu
1: eni we ipelu
2: mo ni o wa ji pe mo emi kon wa yari mo ni mo ti ma lo Nigeria on counselors ni let us help you we can do this oju mi saran ileni 2014 ileni gba mo de Nigeria mo sa de te ile Nigeria kini mo we ma se
1: ko sin te wa si
2: beni but me le give up on my life mo wa bere ninu e ni mo kuro ni sele ni mo lo se osa
1: esu osa
2: ah
3: baba mi mo so sa emi nikan nikan gbogbo eni mo se
1: ko si gbe yin
3: baba o se o gbe mi fuck osha
1: won ni ko gbe mi asha katahala
3: baba mi ti mo ba sin ejiye ejiye mi go ni po mo debi ton ko mo je lode mi
1: agbara to ha omo gaga agbara to ni oda bi ejo to lo won ni ti o lapa ki gbogbo nu e se mi ni oluwa o ya se da mama ni bi mo sin adie ko ni pamo nipa ti won ba duo ti aye eyan won ni je nkan ko seso ma sun o ma me kan re
3: igba to wa ji pe iya to se osa fun mi to ku emo ni mama kakiri lo ta ni ma o ma gbo osa lo ba ta lo mama
1: bo lo so ngan se ri
3: ah baba o da sa joni ah ori mi wa je se osa mo
1: e sa joni
3: ah mo wa di eru panti jo sile baba ti se osa ba ti se odun fo osa ta se gbugbe a marun pa mi ninu le mi wa mo kan wa o pe okay e ja ti fi ele sugbon omo kan okunrin kan olorun fi se
1: angeli yin
3: won lo man tu generator mi se nile oluwa invite mi si program oni kere mo wa ni boso me ko lo sa ni mi o ni mo mi e sa ma po mi kan mo to ko si mi lori njo yen mo ba ko gbugbo awon mo le mi mo ni o ya we are going to church n ba wo mi pe church awon ni mo ni we are going to church bi gbugbo wa se lo ni a ba won se program yen after that program daddy mo mo pe it is finished with this osha
1: pe ayosa baje
3: ayosa baje baba mi aye won baje because kini koko won gan baba mi olorun wa je ko ye mi mo gbo ninu emi mi oni ise mo ri gbogbo nkan ti mo kojo e oni they will stand in judgment against you
1: me mo bo yin o lo sa o ki lo nbo ta ba ku nbi ki lo tun lo fori bale fun won a duo ta ku o Egyptians are not God in my life. You have seen them today, you will see them no more. Egyptians are not God in your life.
3: Iya mi won wo mi ore ku won le wa lele mama Juliana aluko lati
1: mama Juliana boye si wanu pade aluko be ba wa e ma bo nta be ba wa e ma wo wa le
3: number ni well ya you become be
1: won e de won so ye so bi an se so
3: won ni ah mo me you become take me rijalo mani ki mi jalo pe ki nje ka wa ma lo bi ton
1: ma mi na gbede mi gbede
3: mo ni ibo ni be won ni lona badan won ni Jesus ti mi mo bi ton je be mo ni kin na tun se nbe
1: o sa mi tun ni
3: eh iba ti je church gan baba mi mi ti fe gbo mo
1: inshallah
3: mo ni kin na se nbe church won ni mi o ti lo mo ni kin na se nbe sugbon ni ojo kan ni last year ko si oko ko sala baro e baba ri gbe agbe wa le ita baba tun gbe wa tun gbe wa a tun gbe bi jule na ni mo wa ni agent e koju mo business ni but business on gan na to wa ni problem mo tun se oselu gan mi orere nbe so mo wa ri pe ogun wa lo to mo tin lo si church local church sugbon mo mo ni lo kan mi pe mo need the anointing to ju ti local environment ti mo
1: cha intelo mi omo niyan pe ta ba ni wa si Jesus City ko le bori territorial force ni enikan le woni je be awon agbara agbegbe ibi lo tin doju ko won bayi wi pe pe ti mu wa bi ni nsin a n bori awon agbara agbegbe ni o le mayi and opo yin le ti bola imo
3: amen
1: bawo awon emi kan be to je ko le conquer nu le ini to je mo je kenikan ko gbe omo ra won ti awon ni kilo wa ka iro won pa won gan ni territorial force awon le mi buku ti esun ko sinu lati mo je ko lo fun itusile bibeli ni lori oke si oni ibe ni itusile yo wa ara ni Jacob yo gba ini ti won so lawon o mi wi le tedo ewu ti an fi tele yen do in ti an je ki won to ko ile yen eyin alaje bi wa
3: so bi mo se mo sa yo gba eyin grandma mi so fun won mo mama wa si bi
1: e nwa e wa fun ra yin
3: mo wa fun ara mi mo debi ni aro 6 a.m. mo joko le ba pe pe kan to pari service pe awon to oju oluwa
1: wa fun omo
3: ton ba pe awon to oju oluwa ma bota ton ba pe awon to loyun ma bota
1: en jade fun mejeji
3: ijo yen ba ni kan do bale
1: mo ni e do bale nbi
3: ba do bale si kon nbe yen awon yan ti saju mi mo do bale lo obirin kan lori sibe a ba lo
2: bi mo se bere rin ajo yen niyan oni onko oni onko se mo pe daddy ko ku sona ni ile omo gege bi
1: won ti wi tele ladodo awon ebo
2: bawo bi ti ma si wa si program te ba ti pe wa sita e ba ti ni ore 5000 ma wa jaje ma bota mama mbo oluwa gbogbo nkan ni ya lo nje mi sugbon ju ti esi koko fun mi lomo na
1: fun mi lomo na
2: fun mi lomo ya nje aye mi fun mi lomo oluwa so fun mi only your age I don't respect it it's not my problem
1: ai pe omo odun re o si n tokan mi to ga won so fun olohun omo ti dagba olohun ni ki lokan mi pelu ojo ori e atojo ori ati water lord down mama ma sun ekun kankan o mi o fe mo ye omo odun ori re ko kan mi
2: ba mi ta ba ti ni ijo ta mama jo nigbati nkan ta fe yen to ba ti be to ba ti te wa lowo
1: e ma ni e jijo te jonjo olomo e jijo gbe ya
2: gbogbo awon to ba wa nto si mi rogo ton ba le jo tori mo mama mama
1: e mo dale ru ni
2: mama judi ni mama jo ni tori mo gbagbo yi pe if you know happen for here may I just go die
1: awon wo le ni ti o ri iyanu e ka wo le awon ti oro aye won kala mama ni awon ti startan pe ti o ba isele nbi mo nlo ku ni to nbo lo tun ti wa be sele bi mo bo yo le se ami bi kuku bi yiye iyanu e o sele be sit down
2: nbo se wa se ti ni e I couldn't tell anybody bi olorun si wa ba mi se
1: uyun duo
2: ni dati to wa di omo omi
1: o do mo wu mi se won bun yin lo mo yin ni abe loyun re ni
2: aloyun e ni
1: e loyun e si bi nkan ni
2: aloyun e ade bi baba mi I will never be a great
1: person nkan kan lo tun gbo yen ojo ti eda ba ti rore pin ojo n lo ti pari eyin wo le gbagbo pe bebe si tun lo bebe tun ku e ja lo Jesus City gbogbo eyin te wa ni Sona Church lo Sona Church be ba ti pari e ma bo ni Jesus City mo si ti so bu yin pe ipade yi nkan meta ni emi awon woli ni fun yin e ti e wa den ipe yi wo wa den wo ko won ti Jesus onise iyanu le se njo je mo pe Jesus ni inu e ni gbogbo iyanu pin si e wo n to se fun ya inisi aye oni gba mi nbo ba tun dola ma tun tesiwaju bo olohun si se agbara a fi oro da nkan le ise itusile ati iwosan yo farahan agbara olohun yo sise itusile fun opolopo eyan loni gbogbo eyin te ba nbo wa join mi ni Jesus City 12 la pade e mo gbagbe pe penapu ati eyin meji meji la fe fi break loni a pade Jesus City 12 leyin to ba ti di 2 woli odekun yo gbo wole awon to ba se gbo wole lati iwo rodi ni e ti wo moto to nlo si ikire elebe sokale ni iyana ko yi Jesus City le de yen ago melo gbogbo le ni agbara eni to laye atorun ago mejo ni sin Jesus City ni ola laside bo laaro yi 12 mo lori Facebook oya e ja lo su Facebook odekun le Epaphras YouTube Facebook TikTok ni agbara eni to ni aye ati orun eyin wo le fe san re majemu yin loni abo ni ore akanse abo jeje kan ore majemu otan lola leyin oni atola mi osoro re majemu mo oni ku awon ayan fe mi joje won fi ebo ba mi da majemu ore majemu bere lati 2000 5000 10000 bi olohun ba si fun oni capacity so o ti san to mo re bayi account number church ni bi mo se nlo 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank bi yan ba wole elo 19 66 36 38 73 19 66 36 38 73 Access Bank niyan Comfort Life Mission International na lo na e gbo mi o eyin omo Olorun ti won bi loni e wa kunle kin gbadua eyin omo Olorun ti won bi loni e kunle eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re ki ogo yin ko mo gbe yin lo si ibi giga in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity
0: happy wedding anniversary. Mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe share testimony. Number te share testimony yin si re. 080-88-71-65-66 E send the message ire atanu ko ba yin. God bless you.
4: Sweetie, these people today active. Them they give me joy, no be